Lehen ikusten ez dugu germain, azaren, zaib, zalistol, tximezu, joke, beraz bazbaldit iz, beraz putxuk, beraz txekbali putx, beraz herren joke, txolan inkil, txikalika, xlan, dios, esobtezin gara hermanas. Txurulik hona lehinaz, jinakakatzen untahenan zailan lehetxol, hermanos. Marian txal, aran ikestaliman, zalikal, ikestaliman, karan, zalinegozio. Chiruli hona lehin eko eskepan lehin bokpana zahun komunil. To shakli egun pata kabili ratin likakwa chiri shaan to pantio shing. Nakikiritan sali tiempo sain hermanos. Lapan la chilik angeli na kwank. Aunque ta kamsi akwip chik angelak. Wahonan na jemang inkanat saklok hermana. Abanan zakal kuilauna kakohobli kachol. Chisikpa li kakwa. Kuilauna kakahtas li kakwa. Nakakahtas li kachuamre li kakwa. Li Dios naruno kojrosobtesi hermanos. Kuilauna zakal nakakel li karrahom. Kachire li kakwa. Li Dios mikat debi naruno kojrosobtesi. Okana chihokayin kwa honana hinkachik nakakel li kahonal re li kakwa. Ikatxina kakeli kajonal re tijok. Ikatxina kuali kajonal re rilpali santilhu. Ikatxina kakeli kajonal re xik. Txiskepan islok ali kakua zel iglesia. Kabuch bana xialana jinkatxina tzaklok. Marahmaz lik angel, makatxik lijonal. Ikatxina tzaklok lijonal. Laban-laban lina chansa lika chuam, lina shrahin iru lika tibel. Lina kweskots ba lirea in hermanos. Salin chuam, nakanam chichana chishunilo yal tibelejo. Sahun hunal, nakagiretana lichina chich, li celular laban lina shkamcha. Laban la chik lina shkamcha. Parki la ona karahin iru iloksa. Zahun hunan xinkere li kakwa. Abanan nak xinkere li atinan ispanak kikwapi akwi li ratin li kakwa. Okanah li ratin li Dios nak angelak sa li kachu am hermanos. Nak kikwapi li ratin li kakwa xinkere li kakwa xintihok xinkere kakwa. Kwinikishkam chimakop lichinach ichaan. Chakwisi chipo, chinaten kani, Señor. Chisektan inkil rena, inkatish mak linjonal. Rena lijonal in inkere lichinach ichaan, tinkere rilpa la kuatin. Tinkere rapinkil la kuatin, reshke pa la lokal. Uchihokein hermanos in kajonahtil, linkomonak ninkwenti rehe, marak ninkpots rehe. Kajonah nikaisesh banak, kwahonan lao, nashtuch li kachol li kakwa, uchanchali li kachol, chinakakili kapapal, nakapots karul re li kakwa li nashmano. Li kakwa nashmano hermanos. Ogana chihokein ho inkachimas naht. Nak lichinach ichaan inkachik mas nak angelak yal timil lechik nas datos chepal inkachik nashkeri ichan lain inkana kachik nashkelin chol chirilpal hokana chihokain inkachik hona tilak inchap kushlankil kauna kaman kishkulin lichinach ichaan linakanap kinakhali ka celular bichal. Utlei xinke, pero kauna kishkul kaman. Utsahun honal joken chipichan karan. Unak salincho nak laini jireli kakwa. Kakwa, chinaten kani chisektan inkil jiri xincho li chinachichan roksinkil chius. Li honal inikere li chinachichan tinkere shkeba la lokal veril palakwa tin. Uchihokain zakal li Dios na koshrapi hermanos. O kandi angel iru nak lao, laot kak eli kapapal. O kandah kinash kuchiku nak kwekwang karulin ka us,
lina kapano, marahlina shrahin iruli katipel, rukin li ratin li kakwa, nakoshtoch, nakakusla, inka usli jokin. Ah, kwang iruli sin kiosh panong kiling, anahulag chiruli kakwa. Utaran na nukoti hong chenchali li kachol, li kakwa nakanghilag sa li kachuam. Hoka na chihokain, hermanos, nakakireta na kanahkwang, chishunili kakreru na shmak ah chili kahonal, chan na us, us roksinkil, resh bokbalebi kakomon, re, rapinkil hunak, li kapich, marahin kaninaw. Abanan, kwahonanak, jochi, okla, pala chili kok, kakreru sa, Utnokoshkam chishmak bali kahonal. Wahonan na nakakali kacho, nakakali kahonal, reli chinachichan. Utnanahulek li shunalili tihok na sat sa li kacho. Nakanahulek li shunalili shik chishkeban li shlok ali kakwa sa li iglesia. Inkaching nakashpanak mare mahisho. So sabi si marahmah tohkwan li kakanghel panuhi tarah. Uchihokay ni kanat sa kulog chili kakonal. O kanat chiruli honal ay ningkot sa reain siya panakli ningkos lanak marikwa honal. Lahi siya kwin ng kekulho kaman li chokin chiskos malere. Ikagwa na rin ng kesteng kani hermanos. Mare sa libisyo. Mareruk ili kakreru li kakwa narunak narisi cherun li kakwa narunik gesteng kani chirisingkil chishunil li nukosh kam kuchimako. O kana chiruli honalayin hermanos abano chishunil li nukoruhin chishbanungkil abanan kahwili us inahulag chiruli kakwa. O kana chiruli honalayin nagkosik chirilpal lirati ni kakwa kachina ki hermanos sa Efesios kapitulo 5 verso 16 nagkosik chirilpal sa shkawali yukwape kaholpe santil musik menum silikutang chimak asyalal chepanupan lius naktaruk tepanu shpanak ah, likwang sa eblikutang kain. Amen. Hoka na chihokin, hermanos, liratin yung kakwa no koshpok na tokwang sa tikilal. Hunilik, kawak li kachol. Sipana na kakiretal, hoka man choko chishtipal. Lihungkong chikutang, king kahchik na tsaklok na chokeke. Abanan kwilao na ka Chirili kagwa na tosten kani renak chihokain kwan kahonal resh panungkili kakanghel kwan li kahonal reheble ka familia reheble ka kukal ut kwan kahkwili kahonal rele kakwa shbana kahjihan narunas kili kakawilal kahjihan narunas kutpesili pechiku li parkwa li nukoshkam kuchirechaninkili hunilik juam. O kada chishunili kaya kreruli na shiachili ruchich o germanos, kung jalri si makmali kahonali na ra. O kada link at yukin chishyepan na tsekomak, para katomak link hermanos na kanaw na klich ina chichan, nakahilak repoko, kre, rapinki hunak lika kreru,

Ukana chihogin hermanos, nakosik chipantiosing chiruli kakwa. Lining ko sila na mare chiruli honalain, nakadaw chityanak likwang salipapal, labalin na chal salikachuam, maring arailal, maring ajahkilal, abanan na chali jalik, da chali kakreruli na siya chili ruchichoch, utkwa honanak laoing anakakiretal hermanos, ika nakakireta na knakto joko. Ika nakakireta na lima us na siik spanak joko. Kebali kahonal dinas jechi ike. O ka na chihokay na katsekta na likakwa. O ka na nakandaw na chishunili kagreru na kakul. O ka na lainik ating ruhis kebali hermanos lais ni kismakong marahkamani. Inkash panak ko kamaning kunts lain in kunts panak ninam na chishunilo na kakul. O kanak lain in kanin siwang chishkuts baliris panak narunak rukin rabingkil ana iti nagkikireta chalaan. Kamanin jokish nung zingkil lain. Bueno, kies kepan lis kabilal lichol chitihok chishkebarel yakakwana tishrisia in maratisrisia in uchihokain jokain chishtawalin kawilal limitsew re chishikchupeh salimpapal rena chihokain kwechani lihunilik juam dinashke kailikakwa o kana chihokain hermanos chiruli honalain ikalibok banan sa hong komunil kachirilikakwa kagwa chinating kanin chirisingkil chisertaningkil chishunil linalip linikosk ang kuchimako. Akwekwankat sa Luis Antil Chosha. Chiruli ho nalain, Senyor. Ako na choka kukin chisamangkil tikakawilal chispantyo singkil chishunil yakawsabta singkil. Ho ka na kwi, Senyor. Ako na choka kukin chanchalil yakachol. Yakanaw, Señor, nahraral kutang nako falto sa lakilopal, chingkan ang kakiretal. Abanan, Señor, ni pantyoshi, chakuna, rukin lakwatin, nakataw liya kanalip. Nakakiretal, changkiru, nagkakwa na lao, tojuaming. Nakla, nagkakwa na tojuaming sa tikilal. Hukana ni Pantyoshi, Chaku, Senyor, Nahlaat. Adrahral honal, nuku ating kani, chistawal yung kanalip, chistawal yung rula ako atin. Hukana chihukain, Senyor. Chua ating kani, chisektaninkil, chishunil, inalip, linukoshkam kichinahto, kakukin. Linukoshkam kichimakop, Senyor. Mare kwa honal, inkachi nakakeli ka honal, chokakwe. Inkachi nakakeli ka rahom, Senyor, chokakwe. O kana chiruli honal lain, chwating kani. Chisekta ninkil, chishunili na lebli, nukoshkam kichimako. O kana kwi, Senyor, chating kani hebli, karmanas, karmanos. Kachilat, Senyor, nakanaw. Changkiru kwankeb sa lakilopal. Abanan, Senyor, chiruli honalain. Chokeb chisaman kilis kawilalib, listeng kankilib, rena hunilig, chokeb chistawpalis nalipib sa lakwatin. Rena chihunilig kutang, chokeb chichuaming sa tikilal, holy na kakwah lahat, nakanaw chichal, Senyor. Nakarin sa shpena ruchicho, tipeleho, utlapan li na chalish kangheli ruchicho, barkilao chingka na kakiretal, Senyor, nako uk chinahto kakwikin. Ho ka na chiruli ho nalain, Senyor. Nakatsama lagwang kilal, chwating kani, chakili kanalim, chakutli pe, chikura hral kutang. O kanakwi, Senyor. Ako na chuka kukin, chisamang kilis kawilalim, likarmanos, likarmanas, liharupem, nagetalimang, chaping. Kachilat, Senyor, nakanawlis na.

0: 30 minutos.
1: La hush belipo septiembre, kutankili katenamit Guatemala, utanahuan, chianchalili kam nakatye nakatkara at tenamit, utpuktesipal atin sa ilch olehil sa 104.5 nashkesh sa ilach ol at kachina usil tenamit Guatemala, sa la kutankil nakakela lokal.